mokili makambo ye moko mozaka benga mobali akomi sukosolo bana matoi alingi nini nasala zuwa.